0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Radio. Brownout pa din yata sa kanila eh. Kaya hindi pa sila naririnig sa ere. Wala ba kayong generator dyan? Love generator. I got a song coming in from Johnny Hates Jazz right now.

pinag-comment nga rin, pinagtatanong dito. Sabi niya, magbabasa ng sulat si Bobby. Ano? Magbabasa ng mga sulat si DJ Bobby. Siguro, pag nakasulat, eh, kailangan basahin. And then, sabi ko, ano, dapat mga maiksi lang, mga 10 to 15 seconds na mga messages lang. Eh, kasi yung ibang mga kaibigan natin, pag nabigyan ng pagkakataon, eh, yung buong talambuhay na nila yung bibigyan sa'yo. Ay, pwede namang, ano, sabi naman ni Sunshine B, paano kung mahaba daw yung ano? Yung ano? Ano mahaba? Mahilig ba sa mahabang buho ako? Mahaba. Ne, paano daw kung mahaba yung message? Eh, di, mamadaliin natin. Nadadaan naman sa bilis yan eh. Kasi pag pahinahina nga, hindi mo makukuha. Kailangan mabilis ka. Dama. Okay, let's move on. We got a couple of songs more to play. And here's one from the Juans with Ngiti.

Dignity. Oh, eto, meron ng sample dito. Abi, eto yung mensahe, sabi, pakisabi na lang sa kanya. Miss ko na siya. Ako ang nag-chat. Iba ang nireplyan. Ang saklap naman na ito. Abi naman ng isa, I relate. Yung tipong ikaw yung gumastos, pero iba ang kumita. Sa iba napunta yung return of investment. Ganun. Oy, teka sandali nga pala. Bilis ng oras eh, no? Matatapos na yung show natin. Tsaka malapit na din yung Pasko. May mensahe din ako. Alam nyo, minsan talagang kaya hindi ako nakakapag-programa. Kinukulang ako sa oras. Lapit na yung Pasko. Gusto ko ng bagong relo. Well, it's about time for me to say thank you very much for listening. I'll be back again for Love Song Syndrome. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Sampai! Good night!

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

nakakap tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pang di ba ginawa mo pa akong tanga tayo ay lumilipad

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

from Manolyn Reynes and song called Sayang na Sayang para doon sa lahat ng mga nanghihinayang kasi hindi nakaabot yung kanilang nararamdaman or naipabot yung kanilang

Dan, next. Parang ibalik yung mga masasayang nakaraan. Next. Nag-aamoy balingan ah. Balik kayo dito. Asan na kayo?

O oh, ano, nagparamdam na ba sa iyo yung nagpapangiti sa'yo? Naks! Ano sabi? O oh, wala siyang masabi. Baka nahihiya lang. Sabi mo, tutulungan natin para sabihin yung gusto niyang masabi para sa'yo. Naks! I got a song coming from Maki and a song called Dilaw. Love Song Syndrome.

Hanggang ngayon, di ko pa nagigets yung ibig sabihin niya ng ikaw at ano? Ikaw ay dilaw. Okay lang siguro maging dilaw, wag lang maging hilaw. Oy, teka, sandali nga pala. Eto na. May mga messages na tayo dito. We're saying hello and reaching out sa mga kaibigan natin sa 97.1 Solid Love FM. We're saying hello to Menchi. And also we're saying hello to Maria De Villa. Hi to Animal69 and Mariela. Also we're saying hello to Jassy Alba. Hi to Mary Jane Hipolito. And also we're saying hello to DJ Joms. At Doms pala. Meron nga dito ano eh, message si DJ Doms. Sabi niya, parang di na talaga ako kinikilig. Dati may nagpapakilig, pero now, iba na ang pinakikilig niya. Teka sandali, DJ Doms. Baliktad eh, dapat ikaw yung magpapakilig para kiligin ka rin. Halimbawa, buhusan mo malamig na tubig pag hindi kinilig yun. We're saying hello to Sunshine V and Anna Riza. Hi to DJ L and G. Hello to Ma. And also we're saying hello to Martina and Sinus Sino. Reaching out saying hello to Agnes. Hello to Khalil Falcon. Si Falcon Lamion. Palakpakan. Eto si Falcon mahiling makipagpalakpakan to eh. Hindi ko alam kung sino kapalakpakan eto. Again, we're saying hello and reaching out to mga kaibigan natin from Baby Radio Network. We're saying hello to DJ Miel and DJ Heart. Asa si Chocolata? And also, we're saying hello to DJ Mikes and Chief 0609, MJ Todd, DJ Bell, Lazy Bell, Chris, and Weedy. And also, we're saying hello to Sexy Babe. Okay, so let's move on with more music. Eh, teka, sandali nga pala. Kailangan ko pala acknowledge yung mga radio stations na kasama natin ngayon sa Simulcast. Yung mga taga Filipino Music Central in Washington, D.C. Ay, asa na yung mga pangalan ng mga taga FMC? And also, we're saying hello. Oh, si Kagawad Elijas.

0: graça. Ang lupit na. Hoy, kung sino ka man, tanungin mo naman. Kumustahin mo man lang, di ba? Tumahimik. Stoy, asan ka? Baka meron kong gusto ipaabot kay Gracia na magpapasaya sa kanya. Wak! Meron ba? Ano? Eh, sinigawan mo naman eh.
1: I got a song coming from Chris Lawrence right now.

biglang umulog. Kung malaya daw lang siya, pwede niyang ipagsigawan yung pangalan mo. Ay kung hindi mo kayang ipagsigawan, edi ibulong mo na lang. Sabihin mo sa amin sa Pakisabi na lang with Bobby V. Nax! Ay, may nag-explain sa akin dito ng ibig sabihin ng dilaw. Mamaya sasabihin ko sa inyo. May nag-share eh. Kung ano

ingatan mo daw siya. Uy, teka sandali nga pala. Acknowledge ko yung presence ni Khalil Falcon. Alam niyo ito si Khalil Falcon, napaka-creative nito sa radyo eh. Yung programa nito makakaaliw talaga eh. Kahit ako, nai-entertain ako ng grabe. Eh, meron siyang gustong ilapag doon sa mga GCs, nung especially doon sa mga stations na kasabay natin ngayon. And may tanong siya, sabi niya, Idol, may tanong ako sa inyo. Sabi niya ganyan. O, tanong sa inyo to, kayo, lahat kayo, mga idol ni, ano, ni Khalil Falcon. Kapag tumutugtog ang love songs dito sa Love Song Syndrome, ni Sir Bob, talagang sinert pa eh. Ano ang una mong naiisip? Tao ba? O karanasan? Oh, ulitin natin. Kapag tumutugtog ang love song dito sa Love Song Syndrome, ano ang una mong naiisip? Tao ba o karanasan? Lupit ah. Ano nga ba? May naaalala ba kayo? Or may naiisip ba kayo? Tao or moments? Experience na napakasarap palakpakan. Ano na ba kayo ngayon?

0: still.
1: Bobby V, I love you.
2: Bakit ako? Hoy, teka sandali. Yung tanong wala na yun, ni Falcon Lamion. Idol, may tanong ako sa inyo. Kapag tumutugtog ang love song dito sa Love Song Syndrome, ano ang una mong naiisip? Tao ba? O karanasan? O may mga sumagot doon sa mga tanong ni, ni Falcon Lamion. Sabi dito, galing kay Rara Hubadera. Bah, teka sandali. Taas mo muna yun. Para sa akin, karanasan na hindi makakalimutan sa bawat lyrics ng kanta. Lahat may meaning at malalim na dahilan. Bakit iyon na isulat? And I thank you. Yan. O, meron pa ditong isa. Sabi naman ni Liza, siyempre, tao na iisip ko, hindi pa naman ako nagmamahal sang hayop.
3: Hive na to!
2: Ayun. Ito naman si DJ L. Mas madalas ang moment tapos bigla akong mapapangiti kasi sa mga moments na yon, bigla akong mararamdaman ulit ang saya at ilig ng panahon ng kabataan. Added factor or parang spice sa moment na yung mga taong nakasama mo. Ano? Yung mga taong nakasama ko. Ayun. Meron pa dito isa. Galing naman kay Anne. Para sa akin, Lamion, unang pumapasok sa isip ko karanasan kaysa tao. Bakit? Dahil ang melody at lyrics ay agad nagpapasiklab ng mga alaala at emosyon, ating pinagdaanan na masabi mo na talaga ay tao nga ako na napifeel na ganito. Basta yun na yun, Lamion. I thank you. O, ito pa, meron mo. Kay Nancy naman. Tao, Lamion. Naalala lang yung high school life. Uy! Lalo na pag may occasion ng school, may tawag doon, nalimutan ko lang. Baka JS from. Ayun. Ang unang nakasuot ba ng mga gown at formal ng mga lalaki? JS nga. Junior, senior from ang tawag doon. Tapos dito, mayroon pa isang mensahe dito. Teka sandali ah. May nakita ko isa pang mensahe dito eh. Ayun. Pero mas maganda yata, lapatan ng mga angkop ng musika to eh. Sandali ah, hanapin natin ng angkop. Oh, ito, ayan. Sabi ni DJ J. Doms, sa akin po, tao at moment. Oh, di pareho pala, no? Kasi pag na-play yung song na nakakapagpapaalala sa tao na yon, automatic kong naiisip o naaalala ko rin po yung mga time o moment na memorable. Napapangiti na may sana, na sana naging okay pa, na sana di nagtapos. Pero ganun talaga, kailang magpatuloy ang buhay na buo pa rin. Dahil di pwedeng sa kanya, ang pangit kong magbasa, no? Dahil, sabi ko na sa inyo, hindi ako pwedeng magbasa eh. Dahil di pwedeng sa kanya lang iikot ang mundo natin. May pahabol siya, DJ Bobby V. Pa-extend my best regards to my BFF, DJ K. May sumagot, sabi, regards back.
3: That's...
2: Pakisabi, Bobby V. Para sa mga taong nakakaalaala, kahit matagal na ang lumipas, maraming salamat. Hindi man tayo palagi nagkakausap, nagkakagaan na naman ng loob na may taong mga hindi nakakalimot. Ayun. Yun daw yung ambag. Eh, teka sandali. Yung pakisabi na lang, next week yung magpa-practice pa ako magbasa. Yung bulo ko kasi magbasa. Oy, naalala ko yung song pala kanina. Yung song na ni Maki na Dilaw. Eh, may siner dito si DJL. Sabi niya, Dilaw means happiness and safe haven after a period of heartbreak. Yun daw yung sabi nung Maki. So, yun pala ibig sabihin nun, no? In between Dilaw. Green, yellow, then red means stop. Pero babalik yun sa green. Ibig sabihin, move on. Tama ba? Talaga, magpa-practice talaga ako nito ng ng tag dito, pagbabasa. Mapasubo tayo nito eh, kaya hindi ko tinitira ganito eh. O, ito ba si Carrera Gandana? Meron ba itong ano? Meron ba itong mensahe? Kirara, meron ka bang mensahe dyan? Para kaning ino? Baka naman para sa akin na naman yan. Baka mag-I love you back ako dyan. Ay, teka sandali. Papasalamat tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa Simulcast. Ang Filipino Music Central in Washington, D.C. Si Deskia, may mensahe. Yung mga taga Babe Radio Network. O, ikaw, Lisa LaFranco Martin, meron ka din bang mensahe? Yung mga kaibigan natin sa 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio, and 95.7 Desire Radio FM, 99.7 RD Love Radio. Kasama din natin mga taga Your Hope Radio, 92.8, 97.1 Solid Love FM. And of course, yung mga kaibigan natin sila Mayora dyan sa 89.1 One Heart FM. So let's move on with more music right here at TPP FM.
0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.
3: Bakit

0: when words just won't come out because you are not brave enough. Ito ang sagot dyan.
1: Pakisabi na lang, Bobby V.
0: Pakisabi na lang, Bobby V. If you can't say it yourself, andito kami to help.
2: Nais kong malaman niya, nagmamahal ako.
0: Straight from the heart, your message, your story. We'll say it for you.
1: Pakisabi na lang, Bobby V.
0: Pakisabi na lang, Bobby V. Dito lang yan sa PBPFM.
2: Pakisabi na lang na mahal ko siya.
3: O, may nagpapasabi dito. Sabi, Sir Bob, pakisabi naman to my husband, Irvin. Nakatulad ng dati, mahal na mahal ko siya kahit hindi perfecto kung anong meron kami at patuloy ko siyang pinipili. Salamat sa mga araw na pinapasaya niya ako, sa mga yakap na naging pahinga ko, at maging sa pagsubok na nagturo sa amin kung gaano kahalaga ang isa't isa. Mahal ko siya at masasayang araw sa mahihirap na panahon, sa pagkakaiba namin at sa lahat ng mga bagay na bumubuo sa aming dalawa. At kung binibigyan ako ng pagkakataon, napiliin siyang muli. Sa kabila ng lahat, siya pa rin. At siya pa rin ang pipiliin ko. From your loving wife. Wow! I love it! Sabi ko naman sa inyo, next week pang launch ng ano eh. Napakisabi na lang ni Bobby V. I got a song going out to Irvin. It's coming from your loving wife, DJ L. Song coming in from Cup of Joe. And a song called, Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko. This is TPPFM's Love Song Syndrome with Bobby V.

0: told every woman in the world. By the way, we're saying hello to Danny P. Isa pa din to si Danny P na eh. Na Pek Malong DJ. Dating kasama ko to eh. Ito yung mga unang nakakasama ko sa station na radio. Kami yung pioneer doon sa isang radio station doon sa Lucena City. Eh, napakalupit na DJ nito ni ano eh. Talagang ang daming taga sa buhay-buhay ni ito eh. Parati siyang sinusundan at sinusubaybayan. Alam niyo kung saan magaling to si Danny P. Sa, ano yun, matindi itong mag-play ng ano. Para to si Monster eh. Yung mga tugtog na ito, yung mga love songs. Talagang todo, wagas. Yung talagang mapapa-in love. Yung talagang mai-in love ka. Ewan ko nga ba dito kay Danny P kung hindi, kung bakit hindi po na iisipan bumalik uli sa ere. Iniimbitahan ko nga na umere dito sa TPPFM para makinig nyo naman. Ladies and gentlemen, let's welcome Danny P. Danny P. Kailan mo babalak bumalik sa ere? Okay, let's move on with more music right here on TPPFM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPPFM, bringing Filipinos worldwide.

The music of England Dan and John Ford Coley and a song called Just Tell Me You Love Me. O ito may pahabol na message dito from Liza. Ito totoo na daw to. Sabi niya, ako naman ang naiisip ko pag naririnig ko ang music ni Sir Bob, ang karanasan ko sa isang tao, kasi akalain mo nagmahal pala ako ng totoo at minahal na walang halong biro. Kahit malayo kami sa isa't isa, kinikilig ako nang dahil sa lyrics ng kanta. Hoy, panabangi. Ano ibig sabihin nun? With Bobby V playing the music for you. Meron pa dito isang mensahe. Mamaya, babasahin natin. Meantime, I have a song coming in from Brian McKnight right now. And we're saying in advance, happy birthday to somebody out there. Kailan pang birthday niya itong batang to? Pwede ka bang mabata?

0: bigla na naman ako may naalaala.
1: Ang bira, oh.
0: Song from Brian McKnight right there. His uncle back at one.
1: Naalaala ko, may nakasala nga pala ako sa washing machine. Baka malimutan ko na naman isang pay mamaya yun.
0: Ay, teka sandali. We're saying hello and reaching out sa mga kaibigan natin from Filipino Music Central in Washington, D.C. Yung mga taga Babe Radio Network at 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio, 95.7 Desire Radio FM, 99.7 RD Love Radio. Kasama din natin yung mga taga Your Hope Radio 92.8, 97.1 Solid Love FM, and 89.1 One Heart FM. Saying hi, reaching out to Adelary. Also, we're saying hello to Virna and Jojo. Hi to Lizelle, to Babes and Sally. Also, we're saying hi, hello to Jermaine. Hi to Ate Lizelle. Also, we're saying hello to Bing. And hi to Vanessa and Eileen. Also, we're saying hello and reaching out to Ed Napa. Okay. Again, meron tayong segment dito next week. Yung sinasabi nating pakisabi na lang Bobby V. O, pinapasabi. Ito si Palcon naman na may pinasasabi. Lapatan pa natin ang angkop na musika to, Palcon. Sige, subukan natin. Testing lang. Parang test broadcast itong ginagawa ako eh. Pakisabi na lang. Pakisabi na lang sa kanya, Sir Bob. Huwag siyang mangamba. Huwag siyang matakot bumitaw. At huwag siyang malungkot. Kasi ang buhay parang radyo rin. Kung hindi tugma, or kung hindi tugma ang tunog, palitan mo ang daloy. Hindi mo kailangan siraan or sirain ang sarili mo. Tandaan mo, ang tunay na para sa iyo ay laging maganda. Or laging maganda ang tunog. Agoy! Kagilok! Palcon! Meron ko ba bang ibang mensahe para sa isang tao? Or marami sila? Kaya hindi mo masabi. Again, we're saying hello, reaching out to Black Shadow. To Kirara Gandara and Baby Kikai, hi sa mga kaibigan natin. Especially yung mga kasama natin sa RD Love Radio. We're saying hello to DJ Rogue and Susie. Hi to Annie. Also, we're saying hello to Jing, to Lors and Star. Hi to Belle and Rain. Okay? Stick out so many highs and lows right here. We're saying hello to Aris and sa Tagasipa ng Desire. Hi to Tess. And also, we're saying hello and reaching out to DJ Rain and C-Love. Hi to Lai. Okay. So let's move on with more music right here on TPP-FM. Nabanggit ko na ba yung mga radio stations? Teka, sandali. Oo nga, nabanggit ko na yung mga radio stations. So pwede na tayo mag-move on right here on TPP-FM.
2: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na, hirap ang mga damdamin.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
2: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

friendship in a relationship. Hoy, meron pa isang mensahe dito. Teka, sandali ha. Sabi niya, bakit tayo kumakapit sa taong ayaw sa atin? Siguro kasi mas madaling umasa kaysa umamin na tanga tayo. Akala ko siya na ang forever. Yun pala, forever akong lesson learned. Huwag kang mag-alala. May matatagpo ang ating para sa'yo. Maghintay ka lang, relax ka lang dyan. Hindi ka naman siguro tatandang dalaga. May makakatagpo din sa'yo. Natatama para sa pag-iibigan niyo.

dito isang mga... Naku, mabibitin itong tanong na to. May nagtatanong dito eh. Sabi niya, kapag ba minahal mo ng labis at totoo, tapos ikaw ang niloko, or di natumbasan, dapat ba natin itong panghinayangan? Pero may sinagot din siya. Sabi niya, I think hindi naman, masakit lang siyempre. Ngunit para sa akin, ang mahalaga, naging totoo ka. Yan. Ay, nako. Kakayanin ko ba to? Mukhang mahirapan ako dito sa pakisabi na lang na to. Alam niyo, nakaisip nito actually si Roy Hernandez. Ito yung kwento nun eh. Nung isang araw, may pinadala sa akin promo plug si Roy Hernandez, yung pakisabi na lang Bobby V. Sabi niya sa akin, Tol, may segment ako para sa'yo. Pakinggan mo to. Sabi ko, okay yan ah. And then na-realize ko, sabi ko, teka sandali, para mahirap yan ah. Kaya sabi ko, dapat maiksi lang yung mga mensahe kasi bulok kong magbasa eh. Nawawala eh. Nawawala yung feeling eh. Di ba? Well, anyway, iraraos natin yan next. O, di ba? So, abangan natin next week sa Love Song Syndrome, yung pakisabi na lang, Bobby B. Yan. Okay. Segment lang po yun. Hindi po yun yung buong show. Ilalagay lang po natin. Sisingit-singit lang po natin. Pero depende din sa mga nagpapadala sa atin ng mensahe kung gaano kadami. And pipilitin natin ma-accommodate lahat. Well, sa lahat na nag-participate ngayong gabing ito, para sa testing ng pakisabi na lang with Bobby V. Or pakisabi na lang Bobby V. Maraming salamat po. It's about time for me to say thank you very much for listening. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! At ako'y magsasampay pa. May nakasala ako sa washing machine. I love you!

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.